Ari guru, penapi kakang rotu. Hati preso punapi buya. Ibaripun poro tiwa trito sawata lowo. Katiparan menggawi katosipun kakang rotu merpeki dateng Her Banduku. Keterangan buya manut piyambaipun katundung mangsul dateng mertopo. Mas Iwantun ngayon poro jawoto tematipun. Tandangi ngayon poro tiwa kata poro jiwanduruk ing sami nandang wirangan. Kakang ati guru kok kaya dudui semedini diri samun samuniko kakang rodo ulun atu lenggah prayogi mangkih ulun perpekalu buya manut ulun peringgakan kanti saibadi ulun dawai cis.